0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Cyuti bakunzi b'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri, ndabaramukije. Aka ni akanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo mushobore kuhigira ijambo ry'ubugingo. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo, mutegurirwa na Julien Manirambona, mukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Ndabahaye ikaze. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko uri Imana ishoboye kandi atahwanye nawe ku isi no mu ijuru. Turagushimiye ko wamudukorera ibyiza n'ibitangaza mbere, ukatubonera n'ikirushirije kuba cyiza mu kuduha ijambo ryawe ritanga ubugingo. Data, ndasenze kugira ngo iri jambo ugiye kuryumva wese rigire icyo rimuhinduye, afate ingingo yo kuguhitamo no kugendana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya 28. Iby'imyambaro y'abaherezi. Kandi uze wigize hafi yawe Aroni mukugwa wawe n'abana biwe, ubarobanure mu Bisirayeli kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Aroni nyene na Nadabu na Abihu na Eliyazari na Itamari abana biwe, uzu jishishirize Aroni mukugwa wawe imyambaro izibe iyejejwe yo kumutera icyubahiro no kumushariza. Kandi uzubwire abahinga bose abo nujuje impwemu y'ubwenge ngo bajishe imyambaro ya Aroni yo kumurobanura kugira ngo ankorere igikorwa cy'ubuherezi. Iyi abe ariyo myambaro bazojisha. Umupfuko wo kwambara mu gikiriza n'umwambaro witwa efodi n'umwinjiro n'ikanzo y'insobane n'igitambara cyo kuzingira ku mutwe n'umukanda. Nuko baze bajishire Aroni mukugwawe n'abana biwe imyambaro izibe iyejejwe kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Baze bakoreshe intahe z'izahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere, umwambaro witwa efodi. Umwambaro witwa efodi baze bawujishishe intahe z'izahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere nziza zihinzwe neza, ujishwe n'abahinga babyo. Uzugire ibizana bibiri byo ku bitugu bifate ku nzano zayo zompi kugira ngo biwufatanirize hamwe. Kandi umusi

wandike atandatu kukabuyenge kamwe kuyandi atandatu uyandike kukandi kabuyenge nkuko bakurikiranye nkuko umuntu azi guca magagwe kukabuyenge ko kudoma ikimenyetso abe ariko nawe wandika amazina y'abana ba Isirayeli kuri utwo tubuyenge twompi uheze uturumike mutugenegene twizaha utere utwo tubuyenge twompi ahahera ku bitugu kubizana bya efodi tubere abisirayeli utubuyenge two kwikubako Aroni aze yambare amazina y'abana ba Isirayeli ku bitugu vyiwe vyompi ayazane imbere yanje je uhoraho kuba icibutso umufuko wo kwambara mu gikiriza kando zucure utubuye utugenegene mwizahabu n'imigufu ibiri y'izahabu iramuye uyigire nk'imigozi itsivye ibyo bitsibo by'imigufu ubirumye kuri utwo tugenegene kandi uzujishishe umufuko wo kwambara mu gikiriza wo kwahukanya imanza abahinga babyo abe aribo bawujisha uko efodi ijishwe abe ari kujisha ujishishe mu ntaye zizahabu no mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere nziza zihinzwe neza uzukogwe ukubiranijwe uringanire impande zose uburebure bwawo bube itambwe rimwe y'intoke n'ubwaguke bwawo bube itambwe rimwe nyene kandi uheze udombagize kutubuyenge mu mirongo ine mu murongo wa mbere haze habe utubuyenge twitwa Odemu na Pidida na Pitida na Bareketi mu wa kabiri habe utwitwa Nofekina na Safiro na Yaharomu mu wa gatatu habe utwitwa Leshemu na Shevo na Akilama mu wa kane habe utwitwa Tarushishi na Shohamu na Yasipi tuze tugende turumikwa mutugenegene twizahabu two tubuyenge tunganye igitigiri n'amazina y'abana ba Isirayeli tube 12 nk'uko amazina yabo ari 12 tumere nk'utubuyenge two kudoma ibimenyetso tugende twandika kwa mazina mu buryo bwo guca amagagwe tube utwiyo miryango uko ari 12 kandi kuri uwo mufuko wo kwambara mu gikiriza uzushire ko ya migufu icuzwe mu izahabu iramuye ikozwe nk'imigozi itsivye uwo mufuko uzucurire impeta zibiri z'izahabu uzitere ku mitwe yatwo yompi yo haruguru uheze urumye iyo migufu yompi y'izahabu itsivye kuri izo mpeta zompi zo ku mitwe y'uwo mufuko wo kugikiriza iyindi mitwe yompi y'ibyo bitsibo byompi by'imigufu uyirumye kuri utwo tugenegene twompi uyitere kuri bya bizana bya efodi byo ku bitugu ku ruhande rw'imbere kandi uzucure izindi mpeta zibiri mu izahabu uzitere ku mitwe yompi yo hepfu y'uwo mufuko wo kugikiriza ku mubuga wawo
ku ruhande.

0: ande gw'imbere ruhera kuri efodi kandi uzucure izindi meta zibiri mu izahabu uzitere ahahera imbere aho vya bizana bibiri vya efodi byo kubitugu biterewe haruguru ya wa musipi wajishwe n'abahinga wo gukenyeza efodi kandi uwo mufuko wo kwambara ugikiriza baze bawufatanisha impeta zawo n'impeta zo kuri efodi akagozi koko ko mu nyuzi z'amasufe kugira ngo ugume kuri wa musipi wa efodi wajishwe n'abahinga. Uwo mufuko woye gukugwa kuri efodi. Aroni uko yinjiye ahera aze yame yambara ku mutima amazina y'abana b'Abisirayeli ari kuri uwo mufuko wo kugikiriza wo kwa kukanya imanza kugira ngo ayo mazina abe ikibutso cyo gutuma bibukwa ubudasiba imbere yanje je Uhoraho. Kandi dushire urimu na tumimu imbere muri uwo mufuko wo kugikiriza wo kwahukanya imanza bibe ku mutima wa Aroni uko yinjiye imbere yanje. Aroni aze yame yambara ibyo kwahukanya imanza z'Abisirayeli budasiba iyaje imbere yanje jewe Uhoraho. Umwinjiro wo kwambarigwako efodi. Kandi umwinjiro wo kwambarigwako efodi uzujishe mu nyuzi z'amasufe gusa. Ugwano kwaho gucisha umutwe ruze rusatugwe muri wo hagati. Kandi ugwano ruze rutegwe kwa kandi kajishano kameze nk'umusozo karukikuze rube nk'ugwano w'ikanzo y'icyuma kugira ngo niruze rucike ku mubuga wawo uzubutere kudusa n'amakomamanga dukozwe mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama dukikuze uwo mubuga impande zose kandi uzugende urarobekamwe imidende y'izahabu iwukikuze. Iyo midende y'izahabu izirobekeranywe n'ayo makomamanga bikikuze umubuga uwo mwinjiro impande zose. Aroni aze yame awambara uko agiye guhereza kugira ngo ntapfe kandi kujegera kwayo kuze kwame kumvikana iyo yinjiye ahera imbere yanje niyasohotse. Igitambara cyo mu mutwe n'ikanzo n'umukanda uheze ucure akabate mu izahabu iramuye ukandike ko mu buryo bwo guca amagagwe nk'uko baca amagagwe ku kabuyenge ko kudoma ikimenyetso utiyerejwe Uhoraho. Ugapfundikishe akagozi ko mu nyuzi z'amasufe kuri cya gitambara kizingiriye mu mutwe kaze kabe mu ruhanga rwa Aroni kandi Aroni azabe ariwe arabwa kwibigabitanijwe mu vyera ibyo Abisirayeli bazogenda batirimuka mu mashikanwa yabo yera bazotanga yose kaze kame kaba mu ruhanga rwiwe na ntajyo kugira ngo je Uhoraho mbone kwakira amashikanwa yabo kandi yakanzo uzuyijishe mu buryo bw'insobane mu nyuzi zera derere nziza uzujishe n'igitambara cyo kuzingira mu mutwe mu nyuzi zera derere nziza bo n'umukanda abahinga babyo bawugererenge kw'amabara. Kandi n'abana ba Aroni nabo uzubajishire amakanzu, ubajishire n'imikanda n'udukofero, bibe ibyo kubatera icyubahiro no kubashariza. Iyo myambaro yose uzuyambike Aroni mukugwawe, bo n'abana biwe, ubasuke kw'amavuta, ubashikirize iryo bango, ubasobanure kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuhereza. Kandi uzuzishire amabutura mu nyuzi zera derere, bayambare ngo bafuke ubwambure bwabo, ave mu rukenyerero ashike mu bibero. Yambare Aroni n'abana biwe uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, cyangwa uko bagiye kwegera igicaniro ngo bakore ahera, kugira ngo ntibagibwe ko n'ibigabitanyo bagapfa. Icyo kize kimubere icyagezwe cy'intahava, bono ruvyaro rwiwe uko ruzogenda rukurikirana. Kuvayo ikigabane cya 29. Ibyagezwe byo kurobanura abaherezi. Uku abe ari kuzobagenza mu kubarobanura ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Wabire imasa y'umukangara n'imfizi z'intama 2 zitagira agasembwa, n'iz'imitsima itambiwe n'udutsima tutambiwe twacumbanywe n'amavuta ya Elayo, n'utundi dutsima tutambiwe nyene tubehuye dusutse kw'amavuta ya Elayo, uyicumbye mu ifu y'ingano igogoretse, uyishyire mu ndumane imwe, uyizanane na ya masa na za mfizi z'intama zomi. Kandi Aroni n'abana biwe uzubazane ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, ubahagarikeho. Wabire ya myambaro, uheze wambike Aroni na ya nkinzo na wa mwinjiro kwambarirako ifodi, umwambike na ifodi nyene, na wa mufuko wo kwambagwa mu gikiriza umukenyeze, na wa musipi wa efodi ujishwe n'abahinga, umwambike na cya gitambara mu mutwe ugishireko na cya gitsibo cyera, maze wabire amavuta yo kurobanuza abahabwa ibango, uyamusuke ku mutwe uyamurobanuze. Uheze uzane n'abana biwe ubambike ya makanzo, Aroni n'abana biwe ubakenyeze imikanda, ubambike na twa dukofero, maze bazoba begukiye ubuherezi, kibe icyagezwe cy'intahava. Ushikirize Aroni n'abana biwe iryo bango, uzuzane ya masa imbere y'ihema ry'ibonaniro, Aroni n'abana biwe bayirambike ibiganza mu ruhanga, uyikererere imbere yanje je Uhoraho ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Wabire ku maraso y'iyo masa, uyasigishe urutoke ku mahembe y'igicaniro, amaraso yose uheze uyabyagize ahahera hasi ku gicaniro. Mate wabire urubambanda rwose rworoshye amara, n'agashami gatoya k'igitigu, n'amafigo yompi, n'ibinure bifashe kuri yo, ubyosereze ku gicaniro. Ariko inyama z'iyo masa n'urusato rwayo n'amayezi yayo ubiturire inyuma y'insago, kizoba ari kimazi gitangiwe ibyaha. Uteko wabire imfizi y'intama imwe muri za zindi, Aroni n'abana biwe bayirambike ibiganza mu ruhanga, uyikererere. Wabire amaraso yayo uyamijagire ku gicaniro impande zose, uyijanjagure uyishire mu bikenye byayo, uronge amara yayo bo n'ibikenye byayo by'amaguru, ubirunde hamwe n'ibindi bikenye byayo n'umutwe wayo, uheze wosereze iby'iyo ntama yose ku gicaniro kizoba ari kimazi noserejwe je Uhoraho n'umubabwe umota neza, ikimazi gishikaniwe gitongowe n'umuriro. Maze uze wabire iyo mfizi y'intama ya kabiri, Aroni n'abana biwe nayo bayirambike ibiganza mu ruhanga, uheze uyikererere wabire ku maraso yayo, uyakoze ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni ahahera hejuru no ku matwi y'iburyo y'abana biwe ahahera hejuru nyene, no ku bikumu byabo by'iburyo, no ku mano yabo manini y'iburyo, ayandi uyamejagire ku gicaniro impande zose. Wabire ku maraso yo ku gicaniro no kuri ya mavuta yo kumurobanuza abahanga abahabwa ibango, ubicucagire Aroni n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo, nuko azoba yejejwe bo n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo. Uheze wabire ibinure vyo mfizi y'intama n'umurizo wayo uko wagahometswe kw'ibinure n'urubambanda goroshe amara n'agashami gatonya k'igitigu n'amafyigo yompi n'ibinure bihometse kuriyo n'igikenye n'ukuguru kwayo kw'iburyo, kuko ari imfizi y'intama yo kubinjiza muri iryo bango. Wabire n'umutsima umwe muri ya yindi n'agatsima kamwe kacumbanywe n'amavuta ya Elayo n'akandi kamwe kabehuye, uyikuye muri ya ndumane y'imitsima itambiwe izoba iteretswe imbere yanje. Ibyo byose ubishyire ku mashi ya Aroni no ku y'abana biwe, ubizunguze bibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje. Uheze ubikure ku mashi yabo ubyosereze ku gicaniro, ubigeretse kuri cya kimazi cyoshejwe, bibe umubabwe umota neza imbere yanje je Uhoraho. Icyo kizoba ari kimazi nshikaniwe gitongowe n'umuriro. Kandi wabire inkoro y'iyo mfizi y'intama yo kwinjiza Aroni muri iryo bango, uyizunguze ibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje. Iyo izoba umwanya wawe. Kandi uzurobanure ya nkoro ishikanishwa kuzunguzwa na cya gikenye cy'ukuguru kigerewe abaherezi cyo kuzunguzwa nyene, gishinguwe kuri ya mfizi y'intama yo kubinjiza mu ibango, ari byo bigerewe Aroni n'abana biwe. Ibyo bizoba umuturi Aroni n'abana biwe bazohora bashingura mu Bisirayeli ibihe byose, kuko ari umwanya w'abaherezi mu mashikanwa y'ishimwe Abisirayeli bazohora bashikana. Rizoba ishikanwa bangereye je Uhoraho. Kandi imyambaro yejejwe ya Aroni izoba n'iy'abana biwe bazomusubirira mu gishingo, baze bayambare mu gihe basuka kw'amavuta yo kurobanura mu gushikirizwa iryo bango. Umwana wiwe amusubiriye mu gishingo cy'ubuherezi aza yambare iminsi indwi uko agiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro guhereza ahera. Kandi wabire ibya ya mfizi y'intama yo kubinjiza muri iryo bango, uteke inyama zayo ahantu hejejwe. Aroni n'abana biwe bazirishe ya mitsima yo mu ndumane, babirire ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, babige ari byatanzwe kubabera impongano ngo binjizwe muri iryo bango bezwe. Ari kutari umuherezi ntazabige ko kuko ari byera. Izo nyama nicyo kimazi cyabinjije mu ibango cyanke imitsima, niharamuka hagize igisigara kirara uzugiturire nikize kiribwe kuko ari cera. ibyo abe ari byo uzogirira Aroni n'abana biwe nk'uko ndabikugeze byose. Uzumare iminsi indwi ukora ibyo kubinjiza mu ibango. Uko bukeye uzukerere bene iyo masa ikimaze gitangirwa ibyaha ibe impongano. Kandi gicaniro uzugitangira impongano yo kugitunganya uzugisuke kw'amavuta uceze. Uzumare iminsi indwi utangira impongano icyo gicaniro uceze maze kizobikera cyanje. Ikizo gikora ko cyose kizoba kibaye icyera kibe inyego yacyo. Ibyibimazi by'intasiba. Ibi abe ari byo uzohora utangira kuri icyo gicaniro uko bukeye. Uzutange abagazi b'intama babiri batarengeje umwaka ubudasiba. Umwagazi umwe uzuwutange mu gitondo uwundi ku mugoroba. Umwagazi wa mbere uzuwutangane n'ifu igogoretse ikigira cumi cy'ingero yitwa efa ivanzwe n'amavuta avuye muri elayo zisekuwe y'ikigira kane cy'ingero yitwa hini. Utange n'ikigira kane cya hini nyene ya vino ribe ishikanwa ry'ibiturire. Uwundi mwagazi uzuwutange ku mugoroba utangane n'ishikanwa gifu n'iry'ibiturire nk'ibyo mu gitondo bibe umubabwe umota neza. Ikimaze nshikaniwe je Uhoraho gitongogwa n'umuriro. Bizoba ibimaze byo koshwa by'intasiba uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana bitangirwa ku muryango w'ihema ry'ibonanira imbere yanjye. Aho niho nzohora mbonanira namwe, niho nzoyagira nawe. Aho niho nzobonanira n'Abisirayeli, kandi iryo hema rizokwezwa n'ubwiza bwanjye. Nzokweza iryo hema ry'ibonaniro bo n'igicaniro na Aroni n'abana biwe nzobeza kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuhereze. Kandi nzoba hagati mu Bisirayeli mbe Imana yabo, nabo bazomenya yuko nduhoraho Imana yabo yabakuye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo nze mbe hagati muri bo, ni jewe Uhoraho Imana yabo. Cuti nkunda, aha niho turangirije ikiganiro cy'uyu munsi ijambo ry'ubugingo. Icyo ndagusabira ni uko Imana yo guha kwera no guhumanuka no kuba igikoresho cyayo by'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusenge. Turagushimiye Mana nziza, wewe wadukoreye ibyiza maze biciye mu basabyi bawe ugashobora gukora ukigaragaza nk'Imana mu kuyaga n'Abisirayeli. None natwe turazi kuri Imana udahinduka, niyo mpamvu tugusenga kuko uri umubyeyi wacu. Uko waserutse ku Bisirayeli natwe abari kuduseruka ko muri bino bihe, maze utweze udutunganye biciye mu kimazi cya Yesu Kristo. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

0: Nshimuyiteka.
1: Nibyo byiza nyine bisanga ikaze.
0: Ego reka ndebeshe musazanje Demba.
1: Ego.
0: Imoto yarayisekanye n'imodoka hanyuma uwo kwari kumwe acarava mu mubiri. Umuryango wabo utereka ndawuremeshe tutwisi niko bimeze.
1: Ego bakomeze kuyihangana.
0: Ego hanyuma musazanje Demba nawe akabagwareye mu bitaro indora n'ubundi nyene bari kumwe nawe nyene. Ego nawe nyene ndabaremesheje nta kundi.
1: Imana muhe gukira.
0: Kandi na ego kandi natwe tubandanye twiremesha. Kubera urumva twarabuze umuntu ushari twase.
1: Ego
0: ku isi niko bimeze bashe umuryango wabuze ndawuremesheje bihangane. Ego nta kundi murakoze abageze icyo buka nabo ndabakeje.
1: Murakoze cyane Imana ikomeze kubihanganisha.
0: Ego kandi mudusengere urumva n'ibigeragezo.
1: Ego Imana ibagirire neza.
0: Murakoze.
1: Murakoze.
0: Ego.
2: Radio Agatuza, when you change ya kwenye.

0: Hello.
1: Ninde tuvugana?
0: Uko bisanzwe mvugana ndo mudezo tazanza na mwarise nga kumuyange.
1: Inde?
0: Na mwarise nga kumuyange.
1: Eh, akumuyange wahe, eh?
0: Eh, ino rukubanga wagihanga iburamata ino mpambo twa nara vuga butwa abushasha yagihungwe.
1: Kaze kaze mu kiganiro ndabakije ndabahujeje.
0: Ego cyane murakoze.
1: Ego.
0: Kamineza bagicubura ko uyu munsi banone bibarutse bose biyo kumahoro.
1: Ego.
0: Yaho je bakwa bose imita ko bikura bitoya bibihangaye bazogira.
1: Mhm.
0: Aba mojeje aba mojeje mwana wanje mutaya agwaye ngaha kumukebe bapora gwaye.
1: Ego.
0: Yangana dokira.
1: Mhm.
0: Abademeje abagwaye mutaya bwo bibihangaye bazogira.
1: Ego.
0: Ego nkabamije abantu bose bagitwarwa mu munsi ari mu semiza murakoze.
1: Ndagushimira cyane.
0: Twasara muri mu semiza cyadi.
1: Batwese.
0: Akaririmbo none.
1: Ego.
0: Akaririmbo ka cyamo Yesu ngai buramata akora cyamo Yesu.
1: Bo tukarose turakagushiriramwo.
0: Ego cyane gusa muzamukoze.
1: Mukamere cyane.
0: Ego mwezagiye.

muti ukiza ukongera ugakinga indwara nyinshi. Mugenzi unteza matwi, ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbega waruzi ko amazi ayo nyene ubona, ayuvoma, ayutekesha, ayo woga, eka mbere ukayakoresha ibintu bitandukanye, waruzi ko ari umuti uvura canke ugakinga indwara nyinshi? Ntega amatwi ndakuyagire bike muri byinshi byingira kamaro turonka mu mibiri yacu bivuye ku ikoreshwa ry'amazi. Amazi bamwe bayita amabombo, amavomwa, amagezi, amariba, amarekano, amatembarubingo, eka mbere n'ayandi mazina atandukanye. Mu bihugu bimwe bimwe birimwo ubugaragwa, inzuzi zifatwa nk'imana, ndavuga utugirwa mana. Akarorero mu gihugu cha Egiputa, manze nkwibutse ko amazi yabayeho imbere yuko iyisi uhonyorako n'ibirenge byawe ibaho. Dusomye mu byanditswe vyera muri Bibiliya Nyeranda mu itanguriro igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri, hagira hati: ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari ufutse idamba, kandi muhemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Niwakira ijambo ry'Imana. Amazi akoreshwa muri byinshi umuntu akenera. Akarorero: kuyoga, kuyanywa, kuyatekesha ibifungugwa, kuyamesuza ivyambagwa n'ibindi. Iyo unyoye amazi, uyaryamyemwo, uyahonyoyemwo canke uyoze, haruhande yo kuryoherwa uba wivuye canke wikingiye indwara nyinshi. Ndaguhaye ikaze kugira ngo kandi ukurikirane uko amazi ashobora kutubera umuti uvura canke ugakinga indwara nyinshi. Abahinga berekana ko umuntu agizwe n'ibice 60 canke 70% by'amazi mu mubiri, bivana n'ibiro canke nuko uwo muntu angana. Abahinga bakabandanya berekana ko umuntu afise ibiro 50 kuduga asabwa kunywa amaritiro 2 canke arenga kuduga, bivana nuko angana, ibiro afise canke ibikogwa asanzwe akora. Nguku uko amazi ashobora gukoreshwa akaba umuti uvura canke ukinga indwara zitandukanye.

Amazi yonyene nico kinyobwa gishobora gukamura imyanda yose iri mu mubiri w'umuntu mu ngingo zitandukanye. Nkakumenyesha ko iyo myanda iyo yagwiriye mu ngingo zigize umuntu bituma izo ngingo zidashobora gukora neza nk'uko zisanzwe zikora. Ayo mazi nyene niyo akwiza imisemburo yagiye itangwa n'ingingo zibijejwe maze akayijana aho ikenewe hose. Amazi kandi ajana indugwe ijejwe kunogerereza ibyo kurya, agasohora imyanda yose, kandi amazi yorosha amaraso. Amazi akora byinshi mu bugingo bwacu. Menya neza, ntukihende ngo amazi ukuye mu bifungurwa ngo yonyene arahagije, haba n'intete. Kuyanywa ni ingirakamaro. Amazi ushobora kuyakoresha nk'umuti ukuvura canke ukagukingira indwara zitandukanye mu buryo bubiri. Hariho kuyanywa, kuyahagararamwo, kuyoga no kuyaryamamwo.

Reka turabe uko ushobora gukoresha amazi menshi uyahonyoyemo. Mbega, iyo uhonyoye mu mazi, uba wivuye izihe ndwara. Kuribwa umutwe uhoraho, ibicurane bitera amazuru kuziba, umusonga, iyo uyashizemo umunyu, ni ukuvuga ibiyiko bibiri mu ilitiro imwe y'amazi, bishobora kukuvura izi ndwara zikurikira. Indwara ziturira urukoba, kandi bikabuza amaraso kwibumbira hamwe mu ruhago, imvune, eka mbere n'ibindi. Amazi iyo yoze hoho mbega bifasha iki? Mugenzi, koga bifise akamaro kanini cyane. Hari uruhande yo kwikura ubucafu, byongera ingufu, biruhura umubiri, bikomeza abafise amaraso akenye, bibuza amaraso kwibumbira hamwe, biruhura imitsi, eka mbere n'ibindi. Amazi ni kimwe mu biremwa Imana yaremye byiza kandi byiza cyane, bifitiye akamaro umubiri w'umuntu.

jambo. Ijambo ni iki? Ijambo ni mpemu zisohoka ziva mu mahaha zihuye mu muhogo n'utugozi tuvuga tumwe bita mu gifaransa corde de vocale zigahinduka ijwi. Iryo jwi iyo rishiye mu kanwa bivanye n'ukuntu rikatishwa n'ururimi rigacishwa ku menyo rigatsindagirwa n'umuntu usongoye canke rikarekugwa n'umuntu wasamye rivamwo indome zitari zimwe nazo iyo ziteranye zikavamwo ijambo. Ibintu byose umubiri ukora akenshi biba bivuye ku mutima kandi biba bitegetswe n'ubwenge. N'ijambo rero iyo risohotse ubwenge butegeka ibihimba by'umubiri mu buryo tutorinda kwiyumvira, maze umunwa ugasohora urukurikirane rw'amajambo hakavamwo amungane, maze umuntu agasohora icyumviro ciwe. Ijambo rero ni ukwisigura k'umuntu canke ni uburyo bwo guserura icyumviro. Abantu bavuga kwinshi bivanye n'icyo bafise ku mutima, ibihimba by'umubiri bibafasha kuvuga, imyaka bafise, hamwe n'ubuntu bwabo. Umwana avuga nk'umwana nyene, ukuze avuga nk'umuntu akuze nyene, n'umutama avuga nk'umutama nyene. Umushinga ntahe avuga gishinga ntahe, umunyangeso mbi nawe akunda kuyaga ibijanye na bijya akunda nyene. Nta muntu yisoneye avuga amajambo ateye isoni, eka n'umuntu atisonera uzomubwirwa n'amajambo amuva mu kanwa. Amajambo niko kwisigura k'umuntu, kandi ibibogaboga mu mutima n'ivyo akanwa kavuga. Matayo 12 umurongo wa 34. Amajambo kandi ni uburyo bw'itumatumanako butuma umuntu ashikirana n'abandi mu kuyaga. Nta wogira umugenzi batavugana, nta mubano ushoboka hagati y'ababana badashikirana. Ikiyago ni umugozi ukomeye ufatanya bubakanye, eka mbere n'ubutumwa bwiza akenshi tuburonka buciye mu majambo. Nibyo koko, amajambo n'uburyo bumwe bwo gutumatumanako bworoshye kandi bukunze gukoreshwa n'abantu benshi. Amajambo afise uruhara runini mu mubano no mu buzima bwo muri mpemu. Umuntu mwiza kandi w'umugwaneza akunda kuvuga amajambo meza y'igikundiro kandi aremesha, mu gihe umuntu mubi akunze kuvuga amajambo avuna umutima, gutukana, guhiga no kurahira ibiteye isoni. Amajambo afise ububasha bukomeye ku mutima no ku bwenge, ku buryo ijambo rimwe rishobora gutuma wunga ubugenzi budasanzwe n'umuntu canke rigatuma haba urwanko rukomeye bivanye n'iryo ari ryo hamwe n'igihe rivugiwemwo. Akenshi iyo ijambo rishikirizwe neza mu gihe gikwiye, riremesha umutima, rigahumuriza uwahamutse, rigahuza abatandukanye, eka mbere rikavyura umutima wahenebereje n'icaha. Amajambo arashobora kwica mu gihe akoreshejwe nabi, bikunyugwa nuko yoba ashikirijwe mu gihe kibi, ariko ashobora kandi gukiza no kuba umuti w'ingorane iyo abaye meza kandi agashikirizwa mu mwanya mwiza. Amajambo tuvuga ashobora kuba ay'ukuri mu gihe uwayavuze aba atabeshe, canke akaba ay'ikinyoma mu gihe uwayavuze aba abeshe. Data wo mu ijuru yanka ikinyoma urunuka, nk'uko yabigaragaje mu byagezwe vyiwe mu gitabo cyo kuvayo igice cya 20 ku murongo wa 16. Umunyezaburi nawe ati, iminwa y'ibinyoma ni gisesema k'Uhoraho. Ni byiza kuvuga ukuri kuko ni byo Imana idusaba, ariko kandi hari igihe biba ngombwa ko twihorera, kuko ijambo ryose naho ryoba ryiza rigira ikimazi iyo rishikirijwe mu gihe gikwiriye. Mukunda ukuri ariko mwihorere, nimwabona ko ijambo mushaka kuvuga rihava rivuna umutima w'uwuryumviriza. None amajambo tuvuga aherera he? Kuva umuntu avuka gushika arinda apfa aba yavuze byinshi cyane. Bimwe biribagigwa, ariko hari n'ibindi byibukwa bivanye n'ivyo ari byo abo yabibwiye n'igihe yabivugiyemo.
abantu barashobora kwibagira ijambo ryavuzwe n'umuntu kanaka mu gihe runaka. Ariko hari ibindi biremwa byo mu ijuru bitihenda na gato mu kubika buri jambo ryose tuvuga. Ibitabo byo mu ijuru bibitswemo buri jambo ryose ryasohotse riva mu kanwa k'umuntu. Muri Matayo 12 umurongo wa 35, Yesu atubwira ko ijambo ryose risunitswe n'imhemu abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'amateka. Nshuti yanje mwene data, warukwiye kurinda kanwa no kwitondera buri kintu cyose uvuga, kuko nkuko Yesu yabivuze aho nyene ku murongo wa 37, amajambo yawe niyo azotumutsinda canke amajambo yawe niyo azotumutsindwa. Imana igufashe nshuti yanje.